0: Noguzo no ginavo ko kadigi Christopher Gini di tapay ko nga bim nagupit ako do jam kavaho vahuminit ng usub ari pagunta ko timiambus day ko sembahan bos kenazan dayit panakan hozo tadaw ko tahu da tadaw bay no akal za po da manay mo na pamahavan telepon nga namo tino mazada WhatsApp saba VFM gugu mo iti sa iti sa isang ano diti John Tati na matadlang kawit papar manu da ko si Batan na mamason kumatambahot saba VFM mega di robot obot mudi gili Elisha Lilim Bridget Samuel Lucia Tati Bibi Stella Martin Angelin Masalinus Johnny Lajuman Frankie Tan Anthony Sipanol Mick Maturin Om Nagi ipaganakan majawa bohiaw andak kan tawin na po nga paganakan ko sundi miyang paipasan ako tabihan na tadaw ko taho at babasin ko na dati kita daw miyang paipalakad na minta binamangon katawadan di Jesus ka pinapapos na pason ko katawadan naging kumana diyo Mazada Facebook let's have a VFM i Rose George kapi pasyan ni Jesus ka ikot binasi i Andong Junis Lime kapi pasyan nung usubab om tabi tadaw ko taho kaditi om i Florita Losabon kapi pasyan nung usubab tadaw ko taho dediaw i Red Conti day no di Jesus ka tabi Malaysia madani ko taho dan kaditi kapibasyan nagi kumadi Aki Pansu maso makinangaw dito ko sa imbaan boss kadazan kapibasyan niyo sugawin sanan ko tutundi Aki Pansu kiyoy ka paso ng katabihan adaw ko tahuan sana basit ako na dato moy mo i Morin Kinjaw kapibasyan niyo tabi ibasan suga kamayin sana na DJs na tapi dahi kinubangan ko dahit Sabah VFM ano abalyo zuhan sa nabasi tapay mo suaw na dato ko tikit na daw na miyampay blaka to si ma na matad binamangon katahodan na ugin na di jesuga ming ka nagi Venancy Swimin ngayon ka nagi kapibasyan na daw Venancy kumada makikinang sa ba VFM kaditi o sindak o hidas kompizon to ko no na ito gingo kado dong subab ditika tapay mo to ko dah pamahaban telepon diti say dati iti. Hello, kopi pasian.
1: Pasian lo nang usab juga.
0: Kopi pasian dia, Saiti. Osadu.
1: Devin Kampung Muk Narut.
0: Isai ya?
1: Devin bin Masawi Kampung Muk.
0: Aha, ba, mentad Muk Narut ke pomposo na pason no.
1: Pagulo pa Mizal.
0: Katohanan.
1: Kopi paganakan no. Da kabian ta daw da kataho kumada dia. Ako naghihiwa ni DJ Dennis. Di kampung mo kinarot nagi da kapibasyan da tadaw da kataho nagi nakuha to pina man agasok ka gya unin ano bakas ni suga
0: yun na po nga to mo da pa bagya i
1: yala tapi abuli nagi da bosan kami
0: mamay na bago
1: ang sasana na di nga di bahagisa na kadazan na day na wa i-continue sa i-conti da kapiwasyan da tadaw katahun nagi da kumadit sila nga di ang kakana di suga
0: kakana katahodan di diaw
1: katahodan
0: hina ka po inatapte ko nga di matat mo kinarot i Flora si Panel kapibasyan na nga subab kariti i Edmund Janggun kapibasyan na nga subab tambahot ko DJ Suga hashtag GGMU pamahaman telepon temo at ako kapibasyan hello
2: hello Suga
0: kapibasyan na diyaw sa iti to sonod
2: aw na di bago ko tutun di na iso
0: amoy bago ko tutun iti to nako subay na bago ino ohaw no
2: Uvay, nga nila mo nakapitsalita na lodi.
0: Obo, nakohon na di bagoy na ohaw no.
2: Amang kaan, naitingin mga kapitsang muhok niti, DJ. Muhok pa ni banal, bo.
0: May muhok-muhok pa ni bagiya, bo.
2: Amang kaan, nakipo din na. Banga, mga ko pa, hay.
0: May na.
2: Bago na pa nga ko, ma, pa, hay, diyaw, kyo, suga.
0: Tawadan na, diyaw.
2: Aw, kundi haywan di mama no, si Kalin no, ka. Ya cihat, kay dahin na suhap no. Ka, ano daw gumuhi hong son panaho do. Bako no po diyam gumuhi, nalila basad banal. Kuma, naging awi iti kawan-kawan ha, tangawi kampung-kampung iti sugar na gali. Florence Pongo, Mary Ido, Wilhelmi Alasa, Regina, Lina Jalimik, mabi pa di kawan ko di Kati Tular, Gendut, Jadi, Sanjo Dosisi, Hat Kau Kyo, tu muda ko, mihad dati ti aban damay na di hay suga.
0: Nuko tu mihad ito?
2: Ang ganda na mihaan na buhay na di bago sila mo na kaya damo mo ito ng gandang na buso sa diyo.
0: O, na na. Pasay pa bago.
2: Kumapa nila iswang na kasuhapan kulit eh. Mali akahuan ko na pingi ka. Pingi ka, makinangaw dala diyo hamang inom na kupi kamay ni Bridget eh. Ang mga bilang anak ko, nangko, napusas sila da. Ang sancho da siya ti, hat ko nga bigyo. Mama nang adu nang kan pangabi amu ko po hevani ali mulihan admitik mga chifri ro kan ang chifri ada ka pisa pangusot pangusot ang galas do munukid ada mo kan magose ma pa di magtiyong kapanalo ha bagi sa kupo di kahuan ko di ah nagkati uvan di no James Tawin na senang nanti ginawa no jam na wo na ungkapan ko na yaw kyo wasi o nanyakan no om kabo sabi ini pon dia puak kumana gidi maliadi do yad sa maya ma maliadi wapun takabakob no pabanalan naman ni it kyo tapi ay sa mati pasidangan by not eh niyad pantitaran na yun na bo sa gadi suga bubuhayin ahahayid no awon pa na pasut na buhos na o. Niyad ba di dati habay na to nagkandang kamagala hulot ako di suga. Banga iina na ti suga.
0: Oh, no, pitana nga bin na.
2: No, pitana. Ang po na abin nga taga. Si Anyo, huna mukosot.
0: Mukosot, bana-bana.
2: Kawadang tiyo.
0: Bye, naka po. Kopi po siyan kumari Inay Jocelyn tapre ko nga Inay Jocelyn Boylis kopi po siyan naman dati yung ozon nino mamaso dati pagkadad mugad gladya na dong subab dati kopi po siyan suga pumuso pati pason kumari Patrick Manson teko yung mamay daddy Hey, Patrick Manson laman di Isyaw no toput undu-undu ko kabo Wah, nikot binasi Na mamay Na napasanan ko na dinay din no Isyaw no toput undu-undu ka Pengtanto na bagya So gigisom bagya Pason man tadi Jocelyn Kumadi hey, Mamay Patrick Manson Ansa na ba si tindahan nun Nombor na papagadaan kyo Abi na tapay nga abi do mugat mo iklaja do dong subability. Dah may ko po ni Zay Jesu do hozo dito sa salok do dong subability. Abi no i tapay nga abi di tumugubang do abobo ko sa talunalun do dong subability. Hozo di Hayden Hansan on swimming tapay ko nga abi. Twist tadaw kalamazan.

0: Odoy, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
1: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat.
2: Tumi humbus date ko sa imbahan, boss Karazan. Amtay mo ako pamahaban. Telefon iti. Copy boss yan. Hello?
3: Hello?
2: Copy boss yan. Ay, copy boss yan. Ayaw, Maleka.
3: Nga, gano'n po. Napahid.
2: Na, nakuha natin, no?
3: Yali, diyo ko ba? Paingun, eh.
2: Oh, hamong mo.
3: Raat ba itong hawa?
2: Oh, bo. Ba, dali, dali, minor, obuli na din natin daw pahumbusan. Inapasan na din, no, Maleka.
3: Ma'am. Kami pagku kumapahay de diaw ang pagkanakan kyo.
2: Mhm, mega nagidi diaw.
3: Tawadan. Kuma nagidi kawan-kawano na kaljaday no rasaw ya ve do kapilasan sa ako taho. Hidas ta kono na.
2: Tapeng tanto tawadan.
3: Kuma nagidi di dolis de malaka dolis, malaka dolis. Gumo namu takabakob. Ya kay na kay ho kama tida ay sa napunta ko bakob ko manjo na ang gamay tong tao kyo
2: nakat na kaza
3: kumana gidi pagganakan ko sandi sabi abit na ko doy dambono pusot ho abi pwede dito sa Australia di tingaton ko so oh kay dasano kyo ansan sa doto may mo tuano manutanod diaw do dahil na kapag guna to sa do. Kumana ginga resolve ya visya ka ya de ko da kapibasyan na tadaw ko taho an sandro da do at hi last ko no tayo na nga visa tayo dito kumana gidi to niya kikituaw di pabay mo na padaw nga ay kawan o sa ginawa ko di bay no to no napanu na bavang. Aw na po ito nung ginako ako. Ang tanso na daw. Aw na rin ang masamit eh. So, yavi di makinungaw do lidiw na pangan kadasan do. Ang tanso na daw. At tamis. Tako na ulit pa daw bay no. So, hihinay da maso po do Miki. O, no kayo so do. O, gumuok. Itiya pangan siya kadasan na makinungaw na lidiw to ko ang saan doon na pwente ang busa to may mo amiin na Gigi Suga
2: katuhanan niyo Maleka
3: niya gano po
2: ina ko po aha ina tapay ko nga vi Maleka da maza diti telepon gyo mau sumusu diti may ko po po ang busa bago i maza da Facebook da dong subab diti i cempaka biru kapi po siya na diyo cempaka biru nagi isyali malantiyo ngayon ka nagi pipasyan na tambahot nga vi pipasyan ko madidi ozu kana po diti i Maria Juhan kapi po siya nagi diyo tadako tahu om nagi i Kle Ignatius, kapibasyan na nga subab, dadaw ko taho dito yung tabi, pibasan ng katohadan ka. Maza pa dito, WhatsApp dito sa VFM dito, kakalpo do mikot-ikot, yunggun, gandarong, kapibasyan, kuma do makikinungaw do radio, dadaw bay ng manta do A, gisom do Z, kariti, kapibasyan, nagikuman na diyaw, DJ, katobyan na dadaw ko taho, tabi, pibasan, manta di yunggun, tamparuli, kapibasyan na nga subab, i-Wilbur, manta putatan, i Denny Rona Richard at Kampung Balay Light Papar mamason kumata pinayangabi sa baby makikinungaw na kasimban boss kadazan mukunagihiban paganakan Richard Lianon miyampay pason tamangay kuhidasan na tabasya mo hidas tumoy mo katawadan ko din i Joseph Patilo kapibasyan tadaw katahu kumanda diyaw DJ Suga bibasan no balno sa baby tambahot sa baby FM FB makikinungaw na radio mega di Julita Margaret M.M. Sok Maria Johan Josie Mindong Lucy Dayo Inay Sugod, Inay Sandakan, Julius Pansay, Edward Lo, Edward Lo, Charles Loginon, Edward Jokinon, Avitus John Wondoit, Joaquim Kubot, Lazarus Buke, Marius Marudin Gawis, Petrus Quintin de Tambunan, George Minwing, Datu Elizabeth Morris, ha, sa baby, tambot sa BFM nga biti, minandaw pa sa naitik yun, mama, kazo, sikap, o gumo, kazo, tambot din, mantok diti, dong subab diti dadi iti no tambahot nga bi do dong subab diti da tino mentok do pason do za da WhatsApp do dong subab diti i sai bagu iti kada ko tahu ko dia DJ om ison ko swat or sai nga now diti ada ko tahu man dia DJ om Latifa Yudin Denis Amatikan Julita Amandus kana pa diti sabi bi makikin ng mingka nagi Charles Loginon kapiposyan na tadao kodubo o tahu dong subab diti kodubong apadam dubobohan ko tu kumadi Juanis Mansatil Juanis Mantahan Datu Protasus Mikio Simon Justin Raymond Dunung Gideon Mojiwat Gasiku James Sham Idato Elizabeth Morris Joseph Botilo Clarice Lajibin Emilia Gom Lucieta TBB sabi makikin ng sabab VFM iti matadago izo so i Charles Loginon kaditi ginangot ko iso na zakan tabre ko nga bi na zakan hazaw to vi na mentok diti panakan hozo tadao ko taho hozo di Bolis Jamilo na zakan ko

0: 明日は会うと思います。
1: Do ba ino jam ka vahu tong pa dong vahu mini tong su pare pagunta ko kapi po siya nam insan po bago katawadan kumatap na yung abi kakal po mampay na gayo kano po kadet mazada TikTok sa ba VFM teka mazada Facebook sa ba VFM dahit RTM click dahit sizam pa dong dibuat itik 2FM teka kakal na mampay na frequency radio di ozo kapi po siya nam katawadan kumada di ozo insan po bago di makakal po ohi mampay na gayo dahit sa ba VFM dati kidong su ba bodo bupus papusan kesembahan bos kerajaan dong subab di tim ya gato mai mau de jam ko sizam do dong subab di tim yang bos mi ada tim pudi ti tim pudi no hu ohu kama di ti mi ampai hozo do montok do pomohis de zu do dong subab di ti hobi no de kesembahan bos kerajaan di ti it panau di ti macin sius mak majaing menempuan di Alex mo jinggol.

Alex mo jingle mi pay hozo mo na puan. Katahodan insa pa bago sa biabi makikinungo hobi no kakalpo mampay da tap tap tap da live TikTok sa ba VFM. Nagi da Facebook sa ba VFM da dong subabitik yo. Katahodan insa pa bago. Nagi da dai ti padi gisom ko mi ampai dio zo pang habi da pod po minit pupusan mentok diti ko semban bos kada zanda dong subab diti. San pa bago ko tahodan ko matapay nga vi da mentat pada jam ka 4 pod minit po mampai da gay no mampai da ko semban bos kada zan ito moy mo.

Himi ang pahitagay di kasimbahan Boss Krasan at sa VFM. Para hibay tarao subap mi kita moy mo jam kapat tong hopod binit gisam da jam ko si jam pabaguti kita daw mi ampay de ozo mangguhuang de ozo obi na tapinay nga bi di mamaso da ti kakal pa da mamaso da minum da dong subap di ti dai nembo na po da kadai panginuman da dong subap di ti muni uni radio katawadan ko made de ozo obi no da dai ho it kantin bahu bahu dai papar di ti dai dai manggis katawadan tumoy mo sa kadong de ozo kumade da gai dai subap VFM yo. Mantad pada diti zanan ko pada dito tumong kiza di ozo dodong subab diti mo ina da pakazan to ko bago miyang paida ko sa himbaan bossi na do jam ko si zam dodong subab. Tapirin ko nga abi ininom to ko kupi dodong subab diti basi na di imang na da miyaga do kupi to opoit nga tamoy mo aw papintong do pinuwak daw tamoy mo do moitom kada imang the omis mega nagida inomis day the boboson nga tamoy mo omis day ginavo tamoy mo omis no day kumado bokon kada omis manopo mentok do boboson na po nga tamoy mo omis miampay ohikang ginavo kumado bokon okay ni po ko kibakinhasa natin tamoy mo sa piyampun nampun to ko kumada tiso om tiso om tamoy mo po nagi mamantang kumatiso om tiso kada pumusaw di autabasi tamoy mo ikang da pumusaban om abasi na dahit kaposizon ni Ozu doanan ko siya zoom yung paidu po so tapay ko nga vi kapis mo to ko bago so may timpo tapay ko nga vi dahit kasimbahan boss kada zaniti dahit ako pangabi na mo tabi Malaysia madani ibabasan kumare dia zo bye.

Tadaw susumangod na po nga tadaw po yung pida. Do kaandaman piningisaman di sumangod to'y hundu do minumuhig pagun. Piningisaman do susumangod di paguhuy na po nga mo'y do kopyuman tokaw katanangan do tadaw baino. Kanaw, sungabihan tokaw minta mong pihumagan o ang katanangan pagun iko ginabaan tokaw. Katabihan tadaw susumangod mantad RTM, teman setia Anda.

iho ato may mo akupayhan ko sa watavan ang kontavayg. Pwede sa doot na nakabi mantad kinesinan hizud ang ivad mantad sumabong babang ontok asapo asam. Patong dao na kita pa po, ang tanda da panuan tinumungan mong wasa sa kyo nung suon mong dahiw. So po, hang mingat-ingat tadaw bay no, kopong mohig kinyapon. Nung kibaw kanta kanta pa po, tubo mo sizam sizam sizam, do ta si sikap. Pisa kadazan to piyot, so ngabiyan to ko umivad kay kaganan, paguhonon ko mahigan kinyapon. Pason, mantad ko pisan bomba o mananampasi pogun sabah.

0: Ih, ulut kulura siaran radio nu RTM tuh. Ahi puputat dek wa. Musik ya keringoh kutu.
1: Iya kan ning. Kukula ngorono yo. Musik kak ngorono kuno. Amon kon lagi nih yo. Ah, najajau lahir giura pemancar siaran nih lo no.
0: Hei, kulut lumangoh lagi yang keringoh rarimbai-rimbai nakabahu tuh. Mau apa serala ngori mimi?
1: Oh kau di, baik panir guang monoming. RTM klik ba, ah ngangai stesen radio RTM, stesen TV RTM, ngangai mukondora RTM klik no.
0: Oh iya kan, RTM klik. Tapi tak kawi data internet kutu kulut.
1: Ayah, oh kau timing ah.
2: Oro hepatitis sedunia. Raka dua ngoporan balu hari bulan sila katulu koson mapaliman nerita kau ka tangan magalung rakaligagan nuru angkayau. Hepatitis iyo gine maruol onda manimpok ra angkayau am masalok kalo mampulanu. Amun kalo babason angkayau matutuk ama pagon babason. Alungin angkayau ra vaksin, magalung ra kapasawan ruinan, maginpong ra pagapuan ra jarum am mambal ra pamarisaan rakaligagan. Mapandayan mataki, mangindangan magalong rapay nawo. Ang kayaw maligag, kayagan monsoy. Ang pinon hepatitis, lumalipun ra oraw raiti. Bilin into ra RTM, daman setia anda.
1: Maniru kuang kutuming.
3: Ay, kulok-kulok. Pinukan ko kirimimi.
4: Salah kah gini oming? Aku on kutuga. Kau nduk mana pandai anda raguti? Magalawa aku. Boy ka boy? Mapuso meragu tak kau ti.
3: Apa hon pengatu porahuan kulut? Apa amina nilotu painuna hondo bansa? Uli kono ilotu inanak amnayor bandar. Asindangan ponam ka kula. Tiak ko aman nilotu amahilong ramedia sosial ratalipon nilotu.
4: Nagaulu ramatun. Salah karaguin intora yola lain.
3: Alap pongai lo no wason kulut. Mindaho koyak ngararahu tohom takatu risilo. Katutunyak nga liha ilo na purabuoy no. Kono nga hinapinakuan ko ang ubas na kamamanam kaminan ko ratu.
4: Oh, monsay ginyo ming. Kinamin kula. Ming, atan kulandu panukaw to raklas mangila raragu takaw.
3: Ah, oko tu kulut. Kunoyak kuaw ko tulisun no kanon pahuinan sak. Bun bun kuno buboy na liam. Mansi kunoyak liha.
4: Kita kontoy mimi mangila. Tan kulan.
3: Ah, kono po hinokulot. Angyawaw riyon.

akapanay kaki. Ahinta na ang imit rapuso taka apiha, ang ahintin ito ra arul ra uwat mayo, alintanga ang aborok, kapam sabiton ra cardiovascular. Minsu patakonsoy ra lakawan nulumba, apatun ra pansor nulumba, ang suang no kolesterol ra inan.

Pansiluluman pun papasilaan rapa mahunan nonsoy. Ahalulum rapa sindangan ng pahimar intoranan salinut bangsa. Ahuhuyo ang balra activity ondo amirot rapan siluluman ang pahinsupan. Ahiliw intrapawal ang lalat rapan siluluman. Ingay ang huangon pokot makalawan no pamahunan suku ng ibitra kemerdekaan. Rayus mayara perlembagaan ang rukun negara ahimpi na kaya rarahu-rahu ikaw topot ondo ang lalat rapan siluluman rap

0: Ariro, maswang to po minatong tikan.
1: Ila, ayak to po asay nagwot, no? Na, akanon pa na maswang. Gitiyo, bago, no? Bangoy tanong alap.
0: Mbaba, ako ti pananaitilan ako no yo.
1: Ay, kamo naitilan ko. Sa nga no, kuwa tinalap mo ti.
0: Ruangin ko akramago, no? Koyon galing gitiyo. Ba, o ko ti, makay mo ginyo. Koko, so natalungoro ka nakakan. Mamis to po san samrati. O, sino na lang samti, ah? Chief Lair kan.
1: Iyaw Lair. Nasuk ako no po.
0: Ay, nasuk ko no. Kapo babae na away akanon mo no.
2: Ololon, mga lapra kanon no. Pero itakawayok mga kan. Kanol baton na kanon no.
3: Hehehehe.

0: Jalur Gemilang dipakilihan na po ngay Sohrati nung aw tokaw kiharo Sunduan Patriotik. Sunduan Patriotik na po nga apatut o basanan tokaw o mangampiyo may damwa hulit kawago at panangadan magahaw paguntokaw. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Radio Malaysia Sabah BFM 05 Boros Dusun, senang kopi.

Ginawa ka sari, kasalimbahan Bros Rizon, kasalimbahan di Karanghano, sinin-sinindit ang sanang, sinin-sinindit kolihis dat kinawa. Ay sanasuway, ikasalimbahan Bros Rizon, sabaw.

0: Apagulo da teramitan ko hat pamalawan da damot ko dat mangandad di kayod pangalawan ked harpasan di Abdul Malik Tahir da hitiid panguminan dat WhatsApp diti. Mamasan niya war di kuma dekam balutan ngawid kapsenangan tatuang tadaw katalog kuma di tambalot ngawi kadaw lebih-lebih kuma DJ OP wasikaw. Papong ka ako nagiripasan dito di miyampay di manang konsikaw ako pipirad tambalot dito narangaw ko di minangong kapda pasan dito daw ka onam nakatalib mingkal di ras sugod lo si dayaw yagang ijas gimbo ni tampulan yubo gijani upin e Petro si Sintam Simpson Gimir Emiliago mi bagang sagi am nagiri kumadi ras ni gal si Julita Judith Jelina mi Helen Young. Asyaw di kayo hitaw nangarita nangaran nga kadako kaos. Iti sudawil ko perangahan gedi kayo pedang kopi-kopi tantad dat mayadap kya nakapialan nata madat ngingis itimpak na balo ay nakopi boras dahulu pom nakatim naka nakapitutun saguta kawago kya nakapialan nata madat ngingis itimpak na balo ay nakopi baras pagulupom nakapitutun mahadid nakalintuho ni guwas na balo hara idi piyapinayan na sukod nga duwa isang pamagunan may pinay kaya nakapisalo giyala ba maramit ako pumalawan dat kapagulo tatuang dabay na hello kapisanangan tatuang isaiti
1: kapisanangan tatuang ni katapinay.
0: Kenapa? Saya gati deh, hilang tambunan.
1: Main nak apa yang saya yang ngaran?
0: Hilang tambunan, kyo?
1: Oh boh.
0: Oh, saya gari.
1: Saya ngaran.
0: Kenapa? Isarukan.
1: Oh, Petrus Bujabo.
0: Oh, kau kisah sarukan ka?
1: Ohon. Oh, yana sarukan, tuh yana.
0: Oh, tak kyo? Ba, mai kepi. Nu, ada pasen nu kyo?
1: Wah, ada pasen na. Katipin kadang-kadang rasam. Itu temunan.
0: Oh, remina samin ah.
1: Remina sam temunan. Na osa kita apa?
0: Oh, mantan di jam nunu per remina sam.
1: Nanti jam 6 po.
0: Kakal per rumah sam.
1: Tingkat dari mana? Segera kau nak pernah kiki al rumah sam.
0: Remina sam di jam kapa tem? Nak tahu di jam kanam? Jam kanam?
1: Oh, mam orang lebih temunan 6 kiki.
0: Mereka bagi-bagi ya.
1: Baam, memasan penerway lah.
0: Baam, apa kepi ya?
1: Umah penyau lah.
0: Tengah
1: tuang umah penyau. Umah dari tempulan, Miliagom, Yobu, Thomas, dari Oyokmen, Abu Malik. Mi yagang so tap nga mekikinangon sanginangon tatuang menam alitan naba e gisam jetam banyamong nga yung tatuang imenam kapisangan ng mga itam suwab in mga dapat wala tao mula kakakanat na pinay
0: pwede ikaw kumari ka
1: baba.
0: Ya, pasti kau kumadi Petrus mantali tambunan. Nakapagulo dat minamalaho dat iti dikonti tatuang na bayna. Adi amisay pa di kayo hat sumusuhot dat mamalaho kya. Mila ko manalipon dat timpo diti. Hello, kapsinangan tatuang, seti.
2: Hello, Digita Suaw.
0: Ato kayo bug. Tutunan ako may aralaw di bug ay.
2: Agay aralaw ko di. Makara, itarang ako.
0: Oo nga, tutunan to mod.
2: Katutun ka na di relaw ko kay DJ.
0: Katutunan ko na di. Hinang ga ay nakarasam na hinang di kayo bayan itang paruli.
2: Ato kay sa nga daw arasam iti bayan dito ay DJ. Sa gitna.
0: Matadit.
2: Inapos ako pa at gumapos ako pa bantalihan kaysa na di gumapos.
0: Okay, may galgad tampulan ni na.
2: Amitam pulan po dadi nga harap po daga po sa ndaw nga nanaya gumapos to gumapos pantulunan ka.
0: Kan ka bantala daw gapusan nga tarigi ka ma?
2: Ay, adokoy. Taya.
0: Oh, tarigi ada ka gapusan ka di tampulan.
2: O ka daw matiat tarigi DJ.
0: Okay, ya. Ba, may kapiya po lang sa pasan, no?
2: Okay. Pagulo ko ba, pwede ka. O kaya pwede ito nga kaluarga, no? Alam saan ito nga lidasli. Das to kao dang awi. Mag-ibanto ba? Tuto kao dadat dalam doa. Kaya, DJ.
0: Ato po.
2: At, Tere, sumuli ako po na dahil sa nga pasan-pasan na nga kambalutan. Nagari itong pinay ko, Leon. Ikaw, Yokmin. Ang nag-iipituros ito, no? Kung si ka, pasan na pituros. Narangaw ko na rin. Nag-iitampulan, ito ni Sator, Ingam Sator, dyan ni Upin, may ampay pagkanakan daw, may dyan ni Linog, nag-iisintom, Yasip, Ilongkim, Itumas, nag-iadul Malik, nag-iisabin, nag-iungun Gandaron, Adila, Mariagom, Agang, Iladig Kampung Kayumadang, nagibagang sagi manikagarawok isaypet sila dito arani na lihuan kuno din at pero isaypet ako ang arayet ang ngaran nga rayton kuno pa ngaran yolod mantado M karikata jet takampay nangawi ato ang ngaran ni kayo pamalutan ko ngawi kada ko kakaus tau ang arayet to rayto that's why ta doubt Notary, saraw ko. Pasan ko, kumadi. Di kayo ikaw balutan ka nga, kapisa na nga, natatuwang ditikta daw katalo. Asan ang nakadapan ako, masanong, katungagan ako, suwa, mga sihat-sihat, takaw na ka daw, na magibantu-bantu dalam sambayang kyo, sa malut ka nga, irere na, DJ nga, buli mo kaya nung sinding.
0: Reto na pa kaya?
2: It, kapi kita, ako kapi baras kahit sa iga sa kanod sinding di pong kapat kapi... ito nga kambalutan it makikinungaw di the radio
0: baba ina ka ba
2: ina
0: ka ba ina ka ba ina ka ba ina ka ba paruli ina ka pa mula ko dahitid konti itutuwang na ba ina mundarang takba taro hi man kukawago namin tadi kayo di pamalahawan dati no ito makinungaw takapan sinding mamilihis takapag ginawa iti timpo-timpo dat madrasam dati at amita miss tinted dat kadapan nga pigura pang aramay dumadap dat sakira at amita miss kaya kapakapal kumot la at ay kakabag ay kumot ay kakabag na pari tangarilism amatika bagal kaya tugo tika tamis. Nga pigura pang akin ang atakal sinding manta di Predolin Rahiman itiraitan dat kakalpod paingopos kinang atakal.

0: Ya, tapi kau kakal tak apa demi sampai di tiga kesalimbahan beras dusun di jam kedua ababayan dat papalambus pasan maya dat pamalahawan pagulo dat remitan ku dikayun pamalahawan ke harap pasan tak kita kuman tadi Florita Kinajil kapsenangan tetuang kuman tin sanai makikinangau sabab BFM kadau kapsenangan mengandung kesiwatan ditid mamasan kuman di Florence Mujan Helen Young Dolores Asing ya dila mantadu bangsa ni Meliagom Joseph Betilu Lucia Bibi Marius Marudi Minggam Satur Mania Gansing Maria Juhan Dennis Nicholas kampai nagi DJ serbai nanu nu kabar kayu langsana lidas dari rimom tilambus tako piam balutan kedau pun sikau ramita ko pemalahawan dat katilambus. Halo.
1: Halo.
0: Sati.
1: Kopi senangan datang tuang ku mahali hari JOT.
0: Itu pulan kia.
1: Oh ya, nanti. Nako ada pengudit tino ije.
0: Pengkura kadi.
1: Nako supan ku pay sinchan di merot.
0: Allah.
1: Minamasan.
0: Kia. Arat pinasiat nudat ku ka timpo. Kau napa si ketamun? Napa si ketamun?
1: Ah, nakadap ko tamad. Andasan ko na po ham. Ay sa mamasan di bay na.
0: Asya pa doon na pasikal kaya?
1: Ah, nakasupahan ko pa siya. Silang nataling ko haram mamasan. Ay, haram mga mamasan di bay na. Kasi pasara ko din haram tiga kaya bay na. Haram jadi mamasan di pa magya.
0: Pasikam, tilang mo sa'yo ng mga nagtalipaon?
1: Ah, pakupasik ako din. Terus aku mina malailah lad il kante da kante dia.
0: Ang pera ngau ka din da bay na.
1: Ah, pera ngau ko di ba tete.
0: Pera ngau di telepon.
1: Ah.
0: Ba. May ka biya pala mo sa pasan no?
1: Ah, ba ba ham. Ako pag lupa mo kumaya pa di ala siya ate. May paganakan no?
0: Kasi ikaw.
1: Yeah, gala po. Amasan ako pa. Kaya sana ito sa ng mga pinantid. Hey, lo, kampung ka, orang kota bulod. Nagali pag anakan ni Sika, pag anakan ni Ngam Satur, manika dahil at kampung na tao, tabulod nag ika daw. O, ako nag ialiwan ito hitid, kampung ka pa, may gali Yuliam, may Julimi, sana kong pahingraong ako nagpasan na Wong Nubayna, nagi Abdul Malik, Isabin, Ikaleon, Mijani Lunog, nagi Bagang Sagi, kami Badutin, Catherine Gimbat, kami Adila, Marius Marudin, Lucia Tati Bibi, kami Julieta Judith, nagi Rose de Sugud, kami Iagang let ko madang ako nagiliwan na mamasan ni Sinsan Jimir to nakapamasan po si Kaon na dipasan no dito no Sinsan Jimir kansan lahat ko pibaras ta din santa daw kahit haro ikan to kaitan na pag yung pinahin nila karuhang ko na ko yun na to isulah na po didit nako ngayon ha minindog po gunit Tiwan ng kutan do am nako ng gaya od hasla ko ng paintang manam magalong yo do ha magyang pinay mate hedi ko hang no am arha kan ta kaitan kaitan na ay pagyang pinay ta kan dilat ko hang ko ba am nag e koyok men ni Pituro si Paulos i Janio Pin ay ilan linga may jajimbun iubog din pantay tamparuli may manikaga raw nag yung gun gandarong yasip ilungkin itomas midansi isintom may jalina may majakong majuna Iti ka ang balutan at ka ni nga FM ya kadi David Sando tiba nandoy ame Kelsey Kill Arne Juita Jelius Helen Dait Kamabong ame Narumbay Pita pagumo pa dahil at tidi jenga ang alihuan ko ngaran man ko na pano kingaran na eh kisam na jetam kampingay ko na kambalutan may pepasan ko let kapis na nga na tatuang tado ko talo malansan na talidali dato ko kasi na tikid-tikid tado makiyo niya ko dati sinding abuli na di jay
0: mga ina para ito
1: sirong ako dati sinding di hilary simbi dat sinding to ka
0: ba man kayo matin o kaya
1: ba pwede ikaw na iti na pasinding tinga po ang kapan ko say na pa trahiyan na makinangaw na ay ang kapan na ingka ka na dito kapasinangan na to ang kumandiya
0: kapasinangan kumandi ka hina ka ba
1: okay
0: yan po si kao kumandi tampulan mantarid kampong kapat ng paruli to nakapamalaw dahi tidi konti tatuang bayan na sundong dahi ng kapasikan ka daw nga kapasik na pakakayaw mo kasaraw na manalipon nga pasik ako kumadi ka to kakal dahi agirat mo na kadong lagay dahi tid sa Bavi FM maganda daw ko pa di kayo pamalahawan dito nga iso pamilap kilap da kita kod tandaan mo malahaw nga pengkura po sanang dahi siwatan ko naman tong hindi kayo dipasan dahi tid panguminan dahi WhatsApp dahi harapasan da kita kumanta di Joseph Batilu. Ano ka daw ti? Kapsinangan na tatuwang kumagkaumbalutan ka daw. Ilan na harapasan na kita kumanta din narumbay pita. Manta na kampung mantay lang tenom. Hello! Sunang tatuwang tarao katalo diya di GOP ka daw. Nagili kumatang balot sa Sabavi FM. Megal di Joseph Batilo, Maria Juhan, Lucy Dayaw, Yubo, Gitampulan, Abdul Malik, Kelsikel, Ilonli Inggang, Johnny Opin, Brigit Samuel, ang nagyalingan ni Emilia Gom, Yadila, Rosgood, Amiagang, matadig kayo madang, magmo pasuway, tabi pipabasan man tada hapon sikaw, DJ OP, kadao. Ang pasan nagid, katilambus na kita ko, man tadi excited, tapi nita kao ti, senang da tatuang DJ, kadao. Aramay na lang sinding pinili no DJ. Isagi ang aranti, hingga ang aranti, tambalot ko. Yatim, yati mga randaw, harap ako duwara sinding di popo pa yung ulod ka daw. Ang mababalan ko di magihum, dati sinding di popo dati nyo, kaya ay sa padmamulhaw, sanang dat, man kayo prango sinding dat sumusuhot, mantay di Mas Remison, sumilaw.

0: Anda semua sehat. Halo.
1: Halo, Bopi. Gigi Bopi.
0: Oh, Eros beti, Eros sugod kya?
1: Oh, anak nakodap ko ay. Kong ko ja mo bot. Ay gibay mas paramitan di ba no di ka ko si kapo ko.
0: Ya, mi agal kana pa di ko di tampulan dang kapasikan.
1: Abis na mempedasamahan ko to ososo gitu tapi man bo di JLP.
0: Kura to. Awal di kapi madap.
1: Awal no do madap do ya na ososo gitu mo bo isai de tiom nga. Aw no di bagian ba no di nga ino ko dop so manda manda jo po kang ko do hari tiga mo di ba no kang ko di tiom.
0: Ko
1: dop so.
0: Mai kapi ya.
1: Mga patawadan daw gigi na day diaw mga pagho pa hadam kuma pa day diaw pagkanakan no hobi pa day pagkanakan ko sandi ako nataga ng mga di do isay nga manuso pa day do humsi nga video magadi also di na kong day say nga binong kapago di ba no nga man ko na pa ito ang domundom ko di do noko dopi ngagadi Joseph Patilu me hobi padi kata di Adu Malik Johnny Upin na Mikovang Dao ngai Yubug may Tempulan Jagang iba ba dadi api hiban ko sa nga na ako pala hiban ko sa Lucido yo to sa lalo nagigiyang abi si Jojo nang abi ti Milolin Ingang ngabi din no iho na ngabi ti ungkapan ko no sulabay no di ti kiba di im ng ungkap na go naman ta de gubo ba papal nga so di kondom ni do nga da ako no kasupan nga hansan so da do aw da ko kwasan ng paingong o da ngabi nga maan ko na po di do mantado eh gisom da zip nakampay na nga biyo bahutan nga biyo so biyabi patutun ako patutun nga kagingan pay na nga biyo sa dopiti dindi ope maga nuki ba pa kasi batano do ma yuni sula diyaw di so di di patisya sumbal lati ako kapikit lang, kapibulos ko, ano ka di? Ano,
0: kapibulos ako kapikit lang. Kaya nakuha niya ko na rin, no? Pinagyan mo di tampulan.
1: Nakuha niya, no? Di ako na rin yan pa yung mundo pa ako nakuha mo. Mano ko pa nila, jambatan, pinulimpan, ano ko na po. Ano na pa, hulo-hulo. Eh, may kaya kay, ubo ba? Ipatay malam pa sa kaningaw.
0: Pasal malam lang, kaya? Ba.
1: Ba katawa dan eh, DJ.
0: Nako po.
1: Oh, deno ka na.
0: Ya basi ko kuma di Rosgood dan kapasikan tilambus ay kakadaw mo malaho. Sarap ko pin nako adapt to siok tamad dat ramay tamad mo adapt dat dang indir kamayan dat amita miss dang kotataduan da darun. Ngapin ko ra po nga isa pa ko pamalahawan dat ang kalipupusan ko mamarami tatuang rabayan na kya. Hello?
2: Hello?
0: Sete?
2: Yokoy, Gansi.
0: Uy, Gansi. Nuno ang barnuansi?
2: Asal nga nga, iba nga, nakapasikay ko.
0: Ay, kura malati. Bay na to, nakapasikan nga, we.
2: Asalit gaya, eh, nakarasabi din, no?
0: Gaya. Yeah. Sanang damadap. Sanang dat kami yan dat mananam-nanam ti bay na ti.
2: Oo. Oh. Ba?
0: Okay, ah. May kapi ah?
2: Oo, ikaw po guru sa Pinay.
0: Ah, pas ikaw?
2: Ang kuna gilingan ay mga sa Pinay, sa Pinay ko lo, sa buron ko sa buron. Ah, kalapot sa Pinay. Manang sa good luck sa review ko.
0: Nga magaging mati?
2: Oo, ba. Ba, ako na. Ba, it. Tama sa pinay ko lang, kita mulod, may kakoy tabangon ko, ikurutin, umit, takak mo lang, nahaba ko tabulod, inuin,

0: In Malaysia, osilit iso kasalaan tumanod at kauturan 25 bingkurong iso bingkurong in nung sakiran sa sangalunidi au kanon papakitad kad kaintutunan dila antok pagyanuan da bagian manguasa o milad antokon da danda o pajilon. Nung ailan na kasalaan milad antokon da hukum pajilon au kalabit tolutoon o danda gisam da 25 ringgit teka gadudua dila dot konta. Pahampititik kiguna papiyo da kasasari piawitawitad kad kaintutunan o pakitanan na kumad bagian manguasa nung pakianuan dot papakita.
1: Pakinungo na kasarihin kasalimbahan brosusun kasalimbahan di karanghan o sinisinig di tewasanang

Kailo konangku, mamanaw gakod miyampay lang to sikap teko ay tutunan. Sabagi priswok, napo nga iso pungyatan tinanit o sanong montok tundundu. Kaparagatan diti napo, nga awsong kuro kapagawit kabalingkangan, labi o tapot om osinang man wansoyo, om kasudong nagi, kumatulunit lumohing teko kiharawin agatinan dit kalabi. Kasimbanan dit osanong apurimanan, sarad awansoy pipiro briswok id suang seminggu.

Tanaw hepatitis ng pamagunan, ramayan, muntok papayikawas kapurimanan, arayt kagunan manamang kalidasan. Hepatitis na pangatarul dit mamarumak sa ralamtinan, am ao kita tanda-tanda kaimpunan, nung aubatan nga milad kadala. Tigaligay tinanong mayampayat maganod vaksinasi, manamang kabarusian tinan, ao milang jarum, am lagi papanaw pamarisaan kalidasan. Pangilad kaimpunan kapanampasin nyawa. Hati sihat, hidup hebat. Antabay hepatitis, mantad bayna. Pasan diti mantad RTM, teman setia Anda.

Katalo na hapa datulan katuron ti kitaw na po katalang piyambalutan sa pabagunan. Tamalo na pa nga sa ngulon dit mila dumayan, pabisurin ta sarang, om taribad o tumbayan di ka, lalabi na saratulon suway o tumbayan di ka. Kadulun, seorang kawan berjalan masuk apabila seluruh dunia berjalan keluar. Nung kinaruhakan na pangatulun dit o tutunan, om osi ko ginawa masuk piyambalut. Nga tamalot na po, nga iyolo dit asamok id ginawa, om kitangguan tagaya id salam manuridong, isay takaw id tingkuliti. Osi ko mantad kulubukan no, sabagit tamalot na sarang. Tabit na rapiyambalutan sa pagkunan, mantad RTM, teman setia Anda.

0: kukula pakuan ang pambalaan ahalir mayara idagang. Yohino, ahalin mayara laman we prasino kakunan no ang sino rakukula babal pangampinan ahilong rakukula pambalaan indora ulun nakalaira ahalir mayara idagang lain haling pandulio ekon bank kami kapuyo nombor talipon dalaman semak miul rakuno akaw ahalir. Muat turun semak miul CCID mayara semakmiul.rmp.gov.my kono ahilong anduli akukula nakalis ang poyo ekaun rasino jenaya social.
1: Kapio, tapi babal buli puno intorakinabalo ruli-ruli ang induol rainan ang mental suku ang ibitra apilatan ang patayan. Ramalisya, babal buli abuli alapon ratindakan raliwin kukula undang-undang pinalair mayra kes ondo nasaw krasikulan intok ang karaja am intok nunaswangan. Akaw ondo nakatum rakapahanan buli rayo sambalara ina ng wasa kapuam polis.

0: Hey, kung ako yan ay diya.
1: Ah, ayoko na matumamay. Ujang bo, ujang.
0: Yaman nun ang edam, makaaw ka po na diya.
1: Ah, ujang bo mamay, ujang.
0: Nga ano ka gyan sa nganak ko?
2: Uy,
0: muhi-muhi ka na o.

Hai kepivosian, kepivosian, kepivosian dengan suwab di diozu tapi naik ngawi. Kepivosian di tidak suwab terap kapat ke duvo padam tahu di tibuhan ke tu tahun duvo ngaibu duvo padam enam. Miampai ke bangku dega DJ Elis teka Elis Marius. Daida Sabavi FM ko sa himban bos kadazan. Anu abal diozu tapi naik. Wasi dati kinopasikan tadaw bay no. Matumazan sa timpo diti na kagumuan, dia sudah tangkangaw, idamin. Kani, ako na pakapapataon da do takan nun, muntok tanak do moy sikul, nga tumon da nagisondi do moy pakalaja. Ahansan, awasi kapapanay. Nung kawasa, nung hobivin nasi dati do susuva, pamamanaw, no, kamay gadi. Patut tanak may sikul, may pakalaja, may do koivad matad iti oboboh, o talunalun. Iditi no, pinakazan ko diti studio. Nagkakaawasi ako sa watatawan. Takito ako, kaya sunung po ito do tutuvong, pamay kamay di nga. Sumazan ko sunung to do aw po song ko, aw po nakahabos at tadaw nga, ino. Nagkakaawasi ako sa watatawan mo to tadaw ba, ino. Nga, aw po na yan, tapi na yung kahumbos ko diyo sa tino, kakumoy diti kapoyhan, kakumoy do ko sa watatawan mo to tadaw ba, ino. Kaya, kinangon to ko kapayahan matad meteorology Malaysia daw pahid matad bay no dari kano tumiyang bus mamahis o ginawa miyabay to ko di Datu Elizabeth Morris kano umunsiko muntok di azu manguzad dati maso dati manguzad datinan di timpuriti min kondok kondok pa dati bah kinangon iti hozo muntok di azu.

Ingka na nang odiso hazau, tahu hazau diti no diti meko ngavi, minonipun diti kasaimban. Bos kada zan bay tipo diti jam ko anom. Apa dami 5 minit ang suwab ipagunta kau. Hazau matan tini mangan mamohis. Hazau di datu MY Ismail kada zan twist. Am nagi di datu Elizabeth Morris Cano umun sikau. Jam konom apa dem 5 minit tong suvab id pagunta ko. Ay ko jam konom tong 5 minit tong suvab ko ko abal mantad Saba VFM. Dari taun dana po di gevang radio di Azuket Binay. Kawasa ko mo kinungaw di kasaimban boss kadazan id Saba VFM do dong suvab diti. Maza diti kadahozan si Zam nga padam duva titik 2 FM. Sumuang ko id RTM click. Kay pon na po maza did Google om nagi Play Store. Omida Facebook, Facebook om nagi TikTok Saba VFM. Dari hana lahan dia sudah makin ngau di ti kesayangan bos kadazan dari Saba VFM. Kita tapi naik dorong subabiti. Omansan ohi segina video zuh kau ngau dah zau ngavi inopihi ku om kau ni ku mentak dia sudah tak dau dah bayi no. Pain tantu nu bagi hozo dah kadazan nanti nagas iiso na din pemogunan kamay di. Tadaw bayno, tadaw kapat, ikot jam ko tu, tong pod minute rong suwab, kung ako di tiap babazan na info sa ni, teko kapayhan kabahan, idun ba da papaw ni, papaw nga usikoy diyo sa da hozo vago inaw tip, om nakata da day ti id RTM, kusahimban bos kadazan, kiva duvo hozo, kaya no tayo makumuntok tadaw bayno, kung ni ko da ikot jam ko tu, tong pod minute rong suwab di ti dadi, montok dia zu isang indad-indad dati makin ngau anu hozo vagu montok minggu bay no bataun da ko na ikut jam ko tu tahun pod menit dong suwab diti dadi namat aku ikut timpu di ho miampai toko di Anas Stanislaus songian muni hau pai atu mazang zu da ko gemuan kini zu na ni timpu diti da mananom mengemok mananom nati pai ko ni.

0: Asuaautamaima.
1: Odoi, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
2: Kawasanogi meganu Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakadai monginggan ikodon om oluo tontologukan.
1: Wah, awasi tepi umanan. Kawasado satu rumah satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
3: Hai hai hai hai, kepivosian kepivosian insan po kumadi zut menek ngavi. Kepivosian aku ma tambahut dari TikTok Sabah VFM. Ingka nigi tambahut di maso mintong teko maso makinungau di ti kesehiman bos kadazan di Sabah VFM maza di Facebook. Kapivosian ang sebab kuma di azu. Om ako nagi hivan di RTM Click. Om nagi katahuzan si Zam ng pedom duwa titik 2FM. Ahansan awasi ko po na iman di azu kyo. Kumuzan ko na pang atahang iti kasahimban na gaya doong di azu timpo iti. To ino bagi ato binay pipiat at daw matatbay na awsong ko awasi ko zuvo datavan ko ni. Matangos, asapo asam, om kiva nagipipya kinezunon di nahizudan. Habi na ko sa iti lahan, lahan do itumoy mo na gunong do toko, kani, hizudan. Dani ino to binay nung sumano, kotaguvang ko do ahalo megaditi. Nung nahizudan no lahan, itumoy mo do vazan, diyo nga kada ko da datahib, kada do pamaguno di lahan, bo, magyum lahan do suvay, may do kayvad matad ko higaganan. Akon ko na po sa toko nga itinagi pansakazan ito mo'y madagunan na toko sa mga nunong ahisudan na pamay nga ino po tadon di wago dahil panadaan na kulita kamay di omba kahabos wago o ino ipambalay nga vi ko ni tabinay tadi ino umivad toko dah damantad ako taguwang nga vi domega di. Tadi ko ko boss ko kumoy diti asam iti hizud iti na pamusan ko diazu iti kozu da tavan montok tadaw bay no ino tay mo dagay mantada ko pisan Meteorology Malaysia ino bodo dongo suwab na po nga umasam id pipia kinazunon habi na kozo kinazunon ponong id sakit akon ka umasam na pito binay nga umasam yang pay tong stopod nagiti no minsa sadap dongo sedap umasam yang pay tangus tapod penagi idpipia kinaisunon kaya tapi nai gantab hinasu to sibo na pamontok tadaw may no nga duvo nga padam duvo darja Celsius gantab hinasu takavas na po nga tahu nga padam tahu darja Celsius tadi hono ko zuvotavan montok tadaw may no posovon mahik kumadiazu kibadati ikibadati daugadon may datid kinaisunon dat sadu mamaguno vagud akulita tiko ina boh may dad kinezonan sa doon di mapakalajat ati nung kotaguvan ko na po diti kozuwa tavan au avasi nga avasi da mundong pada ti taduay iti sandalahan kani may do koivad toko di manta diti ina boh kahiganan di talunalun sumo numay nung umasam asapo asam ausong ko okito ausong ko atahang may kamay gidi okito lahan do nung asapo na asam. Tadi no to binay, mingat-ingat ako so, tamoy mo, kyo, tamangan to ko, kumuhigan to ko, sundi, ino bagya, tinanda, na bagya do sa mono, sumikap to ko do, gumusa do kalaja, nga, on the moon, pahid to ko, ito yung matak to ko, sundi, kyo, to binay. Dadi ka nao, tumiyambus, makinangaw do hozo, ay ko jam ko tu, taong pod minute rong suvab, ababazan info sa ni, teko kapayhan, kabahan, kamay di, papongaw zudu-zudu hozo vago inaw tip om na tayo magagay da iti isay dati sa nga no hozo kinungon tako da ikot jam ko tu taong podminit da nga suwab diti hozo sumusot montok di azu imanandak dati do kinauhitan kinauhitan do tadaw pisa sa van teko kinauhitan do tadaw kinuhodion do tadaw bay no om kiva nagi dati di azu imanandak do tadaw pisa sa van do kahim pupuson do minggu diti tadaw ko onom teka tadaw minggu dati diti kyo manandak to tadaw pisa sa van teka ono na po bo kalamazan ni tanda kon diazu tayo mo niti hozo montok diazu mantadi datu pat Michael kotobian tadaw zu tagazo

usap ko basanano po nga kavo susumuni otomo ikiva katang takavas it bogizan pungusapan takanon om pomagingo ahay do daw nubasanan guno da usap ko basanan om tuhon gigizon mesir om sina vokon it vinaon ni apa dahil kapamgunaan usap o basanan mipahot miyampay ko simbanon timpo kapamgunaan usap ko basanan iti na nokosimban masa kabuon teknologi dinodo o usap ko basanan it kavo capsule tapong cream om

Nongo dia Zohazau, manta di Richard Michael Fu, posik ko, no? Mamasik, kiba dati wo, kong dia Zohi, au pakala jadaw, tadaw bay, no? Tadaw kaundangan dati. Au pa dati na posik. Pain kuntung pa dati ka, no? Kagadi, pain kuntung pa. Ba, posik-posik ko, no? Makinungo na guided sa Bavi FM, kasi yung banbos ka na zan. Dari tumi ko nga vi paghuy da kong kodho sa sumusot may ko papa muso dia zuiti ho gagata montok ta daw bay no at mazang sa dosang indad indad nga vi ti makikin nga da takaw kani habi na kaza iti tambahot i papatun da ti dagata ti kapapadagang da ti dagata ta daw bay no amiten no ho gagata ina tay madagay matad ko tinanan pamonan gata saba ina mo da puhot gata na po nga si zamlinggit 4 sendo sa kilogram puhot gata si zamlinggit 4 sendo sa kilogram gata kapingan aw na ub grade koiso 4 linggit 2 nga padambaho sendo sa kilogram gata kapingan aw na ub grade koiso 4 linggit 2 nga padambaho sendo sa kilogram gata kapingan aw na ub grade koduvo 4 linggit 2 sendo sa kilogram gata kapingan aw na ub grade koduvo 4 linggit 2 sendo sa kilogram gata kantalan grade koiso 4 linggit himo nga padambimo sendo sa kilogram gata kantalan grade koiso 4 linggit himo nga padambimo sendo sa kilogram gata kantalan grade koduvo 2 linggit vaho nga pod sendo sa kilogram gata kantalan grade koduvo 2 linggit vaho nga pod sendo sa kilogram om si kalap na po nga so linggit vaho sendo sa kilogram si kalap so linggit vaho sendo so kilogram dadi ho no tapin ko nga vi ho gagata muntok tadaw bay no ino tay mo dagay mantad ko tinanan pamonan gata saba hansan no tahinasan tapin nga vi.

Naka nga udah gagata di tino di kia kabi na kaza kuma dia zo i memutung regata om kiang kab dati kagab dati da papatun gata data daw bay no na iho no ho gagata mantad katinanan pamonan gata saba dadi om dabay na ti jam ko tu duva minit dong subab id pagunta ko.

Kay ho kanangko, mamanaw miyang paihang o sikap inoy tutunan bridge walk. No po nga mungusatinan iabasi matok tundundu. Pagkatan iti kusudong gozo om ohan do panahon nung ahayt toko na do aw na kapangusatinan tayo otutuo no umul tay no kohobibin ang katinan. Apoy mananap tinan nung songo soan no papanaw kapagkatan iti dasom sa minggu.

Ingkana tapi kang Avin nongol di zoo hazo kapaguhu nak zoo hazo di Lester Del Sabinus Mojikon nung hazo i sinupu di Anas Stanislaus tu ni zona panganuhud di Douglas Henry Moniz. Nadi ko mato ko di hazo sumusut hazo wago nagiti ini kotot toy mo nagidagay kinongot ko hazo manta di Maria Kadaw. Kano mo boss kadazan ka diti inumbo do hazaw nagi hazuk hazuk am nagi oiton do hazaw diti sinupo di Florencius Mojikon tunizon na po nga isoy ko nuhud di Douglas Henry Moniz kinungo to ko kano mo boss kadazan.

0: Odoi, ikodon lagu.
1: Ha, Paganuno, Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasan nogi meganu Hurix gamat tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasado satu rumah satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Ingkana tmi kong avi nongo di suhozo, hozo vagu di Maria Kadau, kano mo bos kadazan. Inbo do hozuk om nege aiton do hozo di sinupu di Florencius Mojikon, om tu ni zona panganuhud di Douglas Henry Moniz. Dadi hono, duvo hozo vagu inau tip om nakato da deti, nakauni ku di hozo, tapi nai kong avi. Dadi hapas iti, kongo ko di do hozo, isa ko hazo da vagu ino no tip om nakata dati nga nakauni na hide ka nakasahimbaw na hide dahi da babazan na kapoyhan kabahan diti dadi kauni ko mahik montok liyazu montok na diti babazan na tadaw bayin okay dahi kanagin nga to kao tahu hazo manta di Edward Kubot patod boss ko sutunan hazo di Janya Totong Piu Hudan di Alvanico Aldin Alfonsus Guminavo diaw songun kinang to kao